0: fanya muwe mabusia fwe mbekumia mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mbekumia mkumpre akon, mamenko.
0: Mese fadi aniwe fanya muwe mabusia fwe mbekumia mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mbekumia mkumpre akon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye muyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do I come with in a pocket?

0: Aku ojumo loro ni aku ojumo mo ni bi te ti ngbo wa ta fe fe ikani yin fe de ikani Wells Radio 89.3 FM ikani kanga gbo magbe to kale si opopo na Alaafin Avenue Loluyole Estate ni lu Ibadan ati kin pe aku ojumo pe ojumo to mo wa loni ojumo ere ni ojumo ayo idunu to nta iku baale oro lagbara Olorun obo Olodumare Aki pe aku oshu tutun yi oshu keje ninu odun 2026 pe lagbara Olorun oba gbogbo obi ta tin woju Olorun fun kan abo miran anu fun fun wa mo ki wa loruko oludasile awon loga loga leka kankan moju ero fun saata wa yi baba irinu na lo lowo bo tin wa tin ba wa gbe soke tin gbe le to si le je mo wo wa ketekete ni gbogbo itakun ibanidore wa gbogbo ititi Ibanidore Facebook te ba ti te Wells Radio 893 FM fan page ya wa nbe mo ri wa bayi YouTube Wells Radio 893 no ni Instagram Wells Radio 893 ta kun X na eyin tan pe Twitter ngba kan Wells Radio 893 na ni bo si se Radio Garden leyin ti n gbo wa Wells Radio 893 na ni emi o mama yin o oba mimo Ore re po lori mi ore re ko lakawe ore re po lori mi gege bi omo ise un fe re ko si lakawe be ni anu ati ori ofe re ko dawo duro oba to nsohun gbogbo lodu lodu aditu Olodumare ijinle ife onikan lo to simile onikan la to farati Onikan lo to gbe mi le oke nla ti ki ja ni ikule agbara to ngbe gbogbo agbara to ngbe raga mi kabiyesi oro goji godi orun oruko to bori gbogbo oruko ijinle ife isajo ohun gbogbo ikeyin ohun gbogbo ibere ohun gbogbo elemi ti ki sa elemi ti ki ti to se ohun gbogbo dara dara to da gbogbo to si fi emi to fi fun wa Emi na darapo mo awon agbagba 16 atawon angeli bi won tin juba re Emi na mo ma se mimo si o Olorun oba Olodumare to fun mi loruko mo dupe ola san ni Golden Voice on Radio loruko temi Akin ni gbogbo bi te tin gbo aye ka bo si agbeyewo iroyin agbomagbe lati ikanni Wells Radio 89.3 FM Ikani kanga gbo magbe ti o kale si opopo na Alaafin Avenue Loluyole Estate ni Ibadan. Gbogbo eyin te ngbo wa nigba akoko ki agbeyewo iroyin gbo magbe lati mo ye awon koko onu iwe iroyin wa wo. Noko kan ijeji to si se pe pelu awon jiniti o wa nu kuru pelu wa. Won mo ba wa se won mo si lawe lawe won mo la aye wa ko le ye wa. Eyin le ti ka loju iwe iroyin yen sugbo ke mo pe ewo tun ni won pe leleyi. Eyin ti awa n se ni ayin ni ni agbeyewo iroyin agbon magbe ki iroyin ori ile wa orilede Nigeria ko le ya awon eyan yeke yeke ko mo si pe won mo so pe kini won mo so pe kini ke mo mo gbo iroyin eleje nti a nse ni eyin ololufe wa aku osu yi e ka bo e se oni gbogbo bi te tin gbo wa e je mu awon koko nu we iroyin yi bo ti e je pe ojini tin be laarin wa won ti kale won ba le se bi eye ijini abi bi eye araba sinu kulu
1: eyan ni o e ko ojumo atokun
0: e
1: ko ojumo eyan ara le ore yi ololufe yi olale kan sanile nki yin
0: eyin o bale gija bi eye
1: wole bi eyan ni
0: bi eyan le ah wole bi eye yi
1: iranun lo bare
0: o ti da a ja mu awon koko yi kaka si wa leti inu we iroyin daily post ki olorun ki o saanu wa ni orilede Nigeria Oni opo ni o gbemi mi leyin ti awon agbesumo mi ati bandi kolu ara won ni ipele Niger Inu we iroyin Daily Post ina mo ti reto ti ni awon bandi na mo pa le momu o ati awon ara ilu meji won si ji opolopo eran sa lo Abo sinu we iroyin Guardian aso agunbaniro ile wa afẹ paro re awon kan ni adire na fe paro re si awon kan se mo pe o lagbara awon mi gan le lin ofi boya sanyan ni won fe paro re si

0: hand.
1: Food bank, right hand down. So I show when you want to go testing, but what's up your platform? No, let me go. Nikani, FNC, you go make a select, I bet what I until so nikaluko toto. Only alone, or by ye, almost your barret, to repay alone, but wait, they need to see that you go. And you go around, can't over money, come on, then it won't pay. Oh, don't do you okay. Imo dori oke ara kun ni kan tin gbadura isa gbadura le de iru re karabani fin gbadura imo bi sa se ngba lo nwo pe ah ah ki ale ni ngba ba e mura sise mo ngbo to ti an ba doju adura eyan gbodo mura sise ni tori eyan wa bele dare soro ni oni ngba ti o so boyo wa obi pe abon se so le de ilu yin abo boyo lohun mo to so o ba mi le de bu pe wa lohun ko to de le jeyawo won ti ko bota won pe eh ni bo o wa pe ase soro kan na lo ti ejo gbe ohun ati e wa si ori oke pe o nya yago fun sugbon eyin yen wa e ma lo gbadura ki yawo yin o koku o nle o eyin na ki den se e de nle e mo je ki gbogbo bilu seri ko je ki arin yin wa tuka tori tolorun ba sopo keni keni mo se ya wa zo bi a platform na ni yi tetin gbede abinibi yoruba igbo hausa na le nso ni ori eto yi ni abe wa hausa mi what's up hausa mo ni lori eto loni o stephanie e le pa hausa na ni sugbo what's up lele inakwana
0: inakwana senator inembrayo assalamu alaikum masusuraro barka da kasancewa ashiri mu da muke kawo muku daga wells radio 89.3 fm. Muna fata kuna nan lafiya. Muna fata alheri da cin gaba da ba kuma su yawa ma kowa da kowa masu sauraro. Jama'a masu sauraro, wannan shiri da muke kawo muku daga Wells Radio 89.3 FM. Muna kiran shi Wazubia platform inda muna hira akan abubuwa da ke faruwa a cikin kasar mu na Nigeria. Kuma muna yin wannan hira a yare guda hudu a Pidgin English. Mu dukwe tana mana yaren Yoruba. Chuka emeka muna chiso, yena mana yare Ibo, nikuma Stephanie Domi kembe ina muku yare Hausawa. Akwe weni loko chinde zamu kei, zamu bude wailai, don, kowa ye kiramu ye gia mana gefe de yena jinde duka abubwa de muna hira aken. Muna fata loko chinde, mumbude wailai na kiramu kusinombobi, zaku ya kukiramu kusaba kia duka abubwa de muna hira aken, don kowa de kowa, akasa Nigeria yena chiki, abubuwa da muna hira akai a wannan shirin mu. Muna fata kuma shugaban mu masu sorawa za su doko matanci wanda za su yi kawo mana cin gaba daga wannan shiri don su yi su gyara kasar mu. Kalku manta ana jin da mu a kowane gefe a jihar Oyo, Okunje, Ogbon, Mosho, Isenyin, Saki, kowane gefe da kaje a jihar Oyo ana jin da mu. Ko su jihar da suna kusa da mu ma suna jin da mu saboda haka ku kawo kasuwancin ku kawo sanarwan ku ko kuna da watan talade kuna so mu tambike ku mu talaka muku za ku ya ku kama na a Wells Broadcasting House da yana na a Alaafin Avenue Oliole Estate Ibadan kudin da za ku biya ba kudi mai yawa ba fa dan karamin kudi ne in kun biya dan karamin kudi kowa zai ji da abubuwa da kuna yi kuma za san gefe da kun zo na kuna talakan ku saboda haka za ku samu su customomi da yawa kudaden kuma zai kara za ku dinga dariya ku dinga zuwa banki sinini warere inda chuke meka yakin fada muna fata za ku kira mu ku sa baki don yaro da yayi kuka ne ana jin dishi in ba mu giya ma shugaban mu abubuwa da ke inda muna jin da abubuwa da ke faruwa a cikin kasar mu na Nigeria ba yaya ne za su san inda muna jin saboda haka mu bude baki mu yi kuka mu yi magana don a ji da mu ku kira mu ku sa baki kowa ya ji inda ana mutanen yan Nigeria suna jin da duka abubuwa da ke faruwa kar ku manta mun bude wayline zan kira muku su nambobi duka don ku sa baki kuma ku zabi daga yare guda hudu da na gaya muku we muna iya wani shiri mudina ku yi mana magana da shi don ifuta a zuciyanku duka kun gane ko muna fata za ku kira mu ku ci gaba da saurawa ni ce da suna Stephanie Dom Ikembe
2: Igbo Ndioma ana mai kene unu dum na si nwoke ya gaziri nwoke gaziri nwanya gaziri okenye gaziri nwata ihunu na eme unu ji atọ ndụ mmanụ bụ ihe dị mma ya gaziere unu ọfụma.

0: Ekasan ni bi gbogbo ti ategun ikani yi nfesi ni osan yi akiyin kaabo si ile ise West Radio 89.3 FM ele to fi kale si Oluyole Estate ni ilu Ibadan ni akiwa akujimo akudede asiko yi akiwa kaabo ni oruko mama wa oludasile ile ise yi Lady Evangelist Lilian Bademosi akiwa kasan si ori eto ninu igbeyawo ninu igbeyawo ni eto ti o nba afefe sore ni kete ti ago meji ba ti lu ni gbogbo ojo Friday lati ago meji titi di ago meta ni a ma nwa lori eto eto na ni ninu igbeyawo eni kini ninu igbeyawo ninu igbeyawo ni eto ti o nko mutumu wa ni ogbon to ni se pelu igbeyawo won papa julo awon ojo langba to je wi pe won sese bere irin ajo ife ohun ti won ni lo lati mo ohun ti won ni lo lati se ati bi a se ngbe igbe aye ninu irin ajo igbeyawo eto yi ni o ma nko awon to ti wa ninu irin ajo igbeyawo ni eko nipa iriri awon ti o je pe won sese wonu igbeyawo won a ma ko eko awon to ti wa nibe bakan na won a ma ko eko lati gbe ni alafia ni inu igbeyawo mo ki wa kaabo sinu osu tutun osu keje ninu odun atun ti bo si abala keji odun la se dumare olorun to mu wa bere odun yi yo mu wa pari re layo awa ati idile wa a ni rogun gbami ninu ile wa ati de ni osan yi lati tun se eto gege bi a ma se nse lori eto a ma n fi asiko bere awon ibere to ni se mo awon ohun ti o n sele ninu igbeyawo ni igba ta ba bere awon ibere yi akegbe mi agbadani e te ajo ma n se eto won ma lo iriri won lati so ohun ti oyeye won si nipa awon ibere ti a n bere awon eyan ololufe eto yi bakan na nibi gbogbo ti ategun eto university won tin gbo won a ma pe wole sori eto lati ba wa da si eto bakan na ni igba to ya a so iriri awon kan boya lara awon ti won ti pe wa ni abe aso nipa ohun ti awon na la koja ninu idile won ti won fe je ki awon eyan ki won ba won da si ohun ti o sele ninu ile won eto yi na ni atutu ti bere loni la se edumare olorun oba aba wa se ni aseyanju oruko temi ni eludipo luakemi queen mother ma ni pe ki akegbe mi ki won ki eyin ololufe wa nibi ti gbogbo yin wa te tin gbo eyin te wa nile epo eyin te wa ninu oko eyin te wa ninu maruwa eyin te wa lori keke ibi kibi to wu ke wa boya ni shop yin na le wa te ti tan radio te n gbo ohun mi ni osan yi agbadani e ba mi ki awon ara le
1: mo fe ki awon ara le pe aku osu tuntun osu ya je osu alayo fun gbogbo wa mo tun fe ki awon to n wonu igbeyawo loni pe igbeyawo igbeyawo yin olorun yo se yin ni ore ara yin kale o
0: amen
1: e ma ba wa kalo oruko mi ni isadani ti gbogbo yin ma n pe ni agbadani
0: ese eni ose to lo ni asoro nipa bawo ni o se ye ko pe to ki oko ati aya ki won jo rin boya nitori ise ti se gbe ikan lo ona jijin si ikeji pe bawo lo se ye ki o pe sira won si ti oko ati aya ti won fi ri ara won awon ololufe eto yi pe wole won ba wa da si eto yi ni ose to lo bakan na atu ti de ni osan toni eh ohun ti a ma yewo ni osan yi ohun ni mo pe ni bi a se nba omo ti o se asese wi how to undo a child who makes mistake gege bi a se mo wi pe ki se omode nikan gan lo nse asese agbalagba nigba miran na ma se asese awon kan wa so wi pe eh asise je okan ni ara awon ona ti

0: eni ti o di abara meji ni mama e ba bere pe e ki wa lo wa nsa pamọ si so o ti je ka won obi re mo lomo ba ni awon obi ohun gangan lo ni ohun sita ni bo wa ni agbegbe bi ti o ti wa to o ti wa fara pamọ ka ma sa forogun omo e sa mu won de enu ona ile won nigba ton de enu ona ti won kan ilekun ti awon obi omo yi yoju kete ti won ri omo yi pelu arabirin to mu wa ni won bere si ni soro wi pe se tori omo ile fi wa mama e ma pada si ile yin ko soro kankan nibe a o ti e fe ri rara nitori pe o ti ba oruko awon je pelu ohun to se tori pe awon je okan lara awon to n ba awon odo soro wi pe ki won para won mo titi di igba ti won o ba fi wole oko eleyi ti ba ise je mo awon lara won bebe titi awon ara adugbo to nkoja logo gbogbo won ni won da si to so fun mama wi pe mama e ma lo won o ni gbo nitori pe gbogbo awon eyan to gbo npa oro yi ni won ti dekun na ti da won lekun ti won o gbo bi mama ise mu omo e leyin ni ti o ba mu omo e pada lo lo ba mu omo lo le o te omo e ninu ijo omo eni to ni oyun omo so wi pe ohun mo eni to ni oyun ni igba ti won ma de ile omokunrin agbole bi ti omo yen ti e wa o buru lati e ti le so wi pe iru omokunrin to jade lati iru bayi o ni o ba omo yi ni ajosepo sugbon o kuku ti sele ni mama bani oda se awon obi omokunrin yi nko ni won ba yoju si mama won salaye fun mama ni awon obi omokunrin ba so wi pe lotito awon mo yi pe omo awon ati omo yi won ma jo ntelera won kiri awon si ti le omo birin yi ni eyin omo awon ni opolopo gba yi pe ko ti e fi be wa mo yi pe awon ti ro wi pe won ti pinya ni awon osimo yi pe won se nba iri ajo ife won lo ki a ma sa forogun ni awon obi arakunrin so wi pe eyin na ri ibi ta wa eyin na si ri bi a se ri a o le gba eyan si odo awa gan funra wa awa ti eni ti won sanu fun ni to ba je pe o so wi pe nkan da won papo awon o te omo awon ninu awon si bere to mo ba ti le so pe awon na ni na ni ka sa ma forogun won sa te omo ninu omo na so wi pe ni tooto ni o ti so fun ohun sugbon gbogbo ona yi pe ka won dogbon si ni omobirin yi sa yari wi pe ohun o fe ku nitori wi pe won ni eyan to ba ti seyin a ma ku ni awon obi omo obi okunrin yi so pe e je ko si ma lo e je ko lo ma duro sodo yin ni arabirin yen ni ki so ohun ni iye won da won mo awon mo obi e ka ma sa forogun arabirin tori omo inita o ba mu omo iwole o mu lo sile o bere si ni tojo omo o ti e reti wi pe boya awon obi omo won o ti e wa wi pe ibo wa lomo e wa won o ma bere omo titi tomo fi ru oyun tomo fi bi omo ngba tolo ma se iyanu nipa oro oyun nje e mo wi pe omo okunrin lanti meji ni omo birin bi ni igba to wa bi mo tan o ni bi ti oro wa wa ni igba to bi mo tan iya to mu omo e sodo tun pada lo ba awon obi omo yi wi pe ebeyin ke ti e boju weyin wo omo yin o da o olohun ti saanu fun o ti so layo o e wa ke wa wo omo yin won ni awon so fun yin wi pe awon ti ko atomo o tobi o atohun o awon o fe awon oni nkan kan se pelu e mo ni arabirin ba pada sugbon ohun to wa sele ni wi pe awon ebi omokunrin won wa njo won wa ran awon eyan be mama ile to gba omobirin sodo wi pe e dakun mama e fun wa lomo wa nitori pe omo awon lo ni omo omo to bi omo gangan eyi iyawo lo ba so pe ki won ma fi omo ohun sile o ohun o nse iyawo won o niwon igba ti nkan ti sele ti won o ti le gba ohun ki wa ni aburo won abere omo to tawon po
1: to tun jabeji
0: ni awon iya ba ni edakun eyin eyan e la won loye o kini ko n se gbogbo awon eyan ni won tin wa ran wa be ohun tori pe ikata oni omo yi si wa pelu omo to bi ni won tin wa ran awon eyan si ohun wi pe kini ko n o se o ohun ti mu omo lo si odo awon ohun ti mu so fun awon iyo omo ohun to sele won o setan lati gbo omo omo to si bimo so wi pe lawo ohun o fi omo sile ego kini ki mama o se o awon number ti e le pe wa si lori eto ni oni ni 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 0911 33 33 893 0911 33 33 893 ele pe lati ba wa da si eto bawo ni o se ye ki a ba omo wa wi ni igba ti won ba se asese 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0911 33 33 893 agba Daniel
1: Queen Mother oro yen o so si ni lenu o buyo si ṣugbọn won ni oro ke tobi ka fi kini
0: obebun
1: ka fo bebun now akoko ti mu fe so ni pe mama yen mu fe ki won wi pe won se won ku fo mo niyan se now e keji ti mo fe ki won se ni wi pe akoko ti o ye ki won se nigba ti yun ti sele ni pe nigba to oro ti ri bayi ti ya omo to lohun gba omo pelu omo ti omo yen bi ti awon obi omo emo to fun omo yen loyun ta won no se dede ton wa ti responsibilities odo
0: iya
1: iya yen in to ye ki iya yen koko se ni wi pe ko towo ofin bo se ri akoko nigba ti oro ti ri bayen ki ya fun ara re o ni bi o ni awon bi se welfare no ma npe won abi social welfare ibe lo ye ki iya yen koko lo na ko so fun pe bi nkan se rire o bo se rire o bo se rire o na awon yen won ni ase under ofin itori ijoba ti pese won sile pe tiru awon awuye wuye bayi bayi wa abi ru awon nkan bayi bayi wa ona agba se bi ati to ti wahala oni de bo ngangan funra re ni ojo waju tori ore lo se na awon yen lo ma wa wo ki lo ye ka won se tori tomati tofin tomati towo ofin bo ijoba lase lati pe awon ebi omo yen pe e wa nje nti mama iso nje to oto ni nigba ti won ba ti bere yen ton de ti mu aridaju e ti awon obi yen wa so wi pe bayi ka awon o fe omo yen ijoba ni ase okay e je ka gbe pe
0: hello e ka san ki loruko yin ati bi 13 pe wole
1: Eka soma.
2: Eka
1: soma. Yes, ma.
2: Ela, ma.
0: Ki lo ro ko yin ati bi 13 pe, ma.
2: Lati bi oru re ni.
0: Ore mi. E se e ba wa da si.
2: Nkan ti e ni ri so ti e ko yan ni pe awon ọkọ ti won se ba won eto ma awon ofe iya nibo ni a fe ki yo wa gba ti won ba gbo omo. Nígbà kan ti lọ́kọ̀ pé àwọn máa gbọ́ ọmọ jọjọ ní kí wọ́n lè gba ìyá náà jọjọ ní pé kí wọ́n mú ìyá náà ọjọ́ kan sì tún kú ọmọ yẹn ǹjẹ́ mi fẹ́ rí ọmọ ọmọ yẹn rí àwọn ẹ̀rí ọmọ yẹn kọjá ẹ̀rù sọ lọ́rùn náà
1: ṣẹ́yìn máa ojú òpó yẹn tọ́ dọ́dá ọkọ
2: náà lè jẹ́ wípé irin àjọ ọmọ yẹn ló ká kò ní lò kájí nǹkan tí wọn lọwọ ọmọ sì ń ṣe fún àwọn èèyàn bí ọlọrun ṣe fẹ ṣe ṣùgbọn ní tó nígbà tí kéde èèyàn ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe
0: ojo opo yen o tona boya ke pe wa pada e le pe number mi lara won number ta pe sita 0916 893 1000 tabi
1: ti ya yen ba ti owo ijoba bo, ti ya yen lo n bere fun advice nsin pe kini ko n se, na ki ya yen ba to owo ijoba bo, orun ti e a mo lori igbese yen, gbogbo igbese ti ijoba ba fe wa gbe lori oro yen, ko n se pe ya yen lo gbe, tori bi a tin so lowo lowo bayi, di omo yen gangan funra re, o ti di property iya yen, ti ya yen to ma sign tan tan to owo ijoba bo, ta won obi so pa won fe, ti ya yen si bi ya yen lo tojo omo yen ti tomo yen fi to fi bimo. Now Queen Mother mo fe ki awo obi ka ni akesi kan. E wo bi irin ajo omo yen se ri Queen Mother. Omo yen bi omo. O wa bi ibeji. Ko ye ki awon obi yen ma fura si omo yen. Tori irin ajo eda ki n sowo obi lo wa be ko se owo Olorun. Now iru omo to bi ibeji yen. Now nigba te wa le jade tomo tomo ti anu ba soro lori omo yen to wa dola to lo nsa anu fun tori ba ti se na se yin ma wa jade bi iya e pe eyin le bi now awu bi ninu gbe yawo opolopo nkan wa ti ani lati ko daada Queen Mother pe inu gbe yawo ti mu wonu e lo yi nigba ti won fun mi ni kina poruke certificate a man gba yen a pe ni
0: Iwe
1: eri ese Queen Mother ara eko ti a ma ko ninu igbeyawo yen ohun ni in tomo imu jade yi tori ngba ta fi won sinu iwe yen ani wi pe ninu igbeyawo ti mo wonu e yi o ti wahala ba de
0: tibitire
1: ni o ma duro boyo de ba ako mi ni ma duro boyo de ba omo mi ni ma duro boyo de be mi gangan ni ma duro so ni opolopo ba ma ri pe nigba ti soro yen ba fe le gan ai fe duro na se ri pe igbeyawo ti won yen o le ma je pe won o ni soro nipa towo je be ti so nsin pe Olorun saanu fun won won ri ba ti se nkan se daada then the issue is that nigba to wa sele nsin e wo ona ti awon ti ni soro ibi ti awon ti eko ta won ko in ta won ko omo ni ta ibe ni won ti wa mehe lodo ti won in ti eko yen so fun won ni wi pe nigba te nko yan ni ta ko so fun yin pe e mo se in ti eko to ye kan mu jade nbe se ni o ṣugbọn won o fe ko awon ro pe nitori pe ipo ti awon ti wa in to je ni pe eko ni fun won lati tun ko awon omo ni ta ṣugbọn won o fe ko omo yen nsin toro ti dodo ti won nsin awon ko yan ta pe ba se sere ṣugbọn kini e ti wa bo sodo ti won awon o fe duro bawo ni eko ti awon ko yan ta bawo lo se fe duro kini eko ti awon gangan bi oluko ki da awon gan ti ni kini experience awon gan ni lati fi bo yan soro nta eri nsin o ti sele so mo nsin ohun wa lohun o fe ko mo ma lo now elomi lo wa gba wahala yen wahala to ye ko n gba We mother, e ma binu mo fo mo be ke soro o da pa won eyan ipe yen o wole daada ko boya oju on opo yen ni o to daada ni nti mo fe so ni pe queen mother mo lenikan to wa legbe mi nje mo pe omo yen wa ni ilewe ko si nkan to je nya o omo yen de ko si won toju e in fact ko won fu mo to gbe lo si ilewe gbo gba ni kini mo fe so ni pe omo yen wa sasese o loyun nigba to fe pari ile eko giga
0: university
1: nje mo nti awon obi omo yen se mo gba omo yen ni owo e if I o fe se exam o fe sumo gba exam me final year exam omo yen loyun omo de je ki omo yen bi nje mo pa wa gangan emi gangan ti mo ba n soro e mi o mo pa omo yen loyun to fi bi mo igba to omo yen bi mo mi gan o mo now e ko ti mo fe mu jade ni pe bi ti mo lo re o won ri alebu omo yen won de nkan ton pe ni won sugba omo yen won duro ti omo yen won je kesi yen ko jade sita oni bi won se manage now o wa gba omo yen lowo omo yen gba to bi omo yen je mo se mai soro omo yen wa lodo ya omo to gboyun yen mo se mai soro se mo popolopo omo njo ti mo ma ro mo da nbo le ti ro mo to ro mo omo ti omo omo to to gboyun awon obi e ni ore ti wa nbo le ti ro mo na won lo mo enikan lo lo mo ore awon kan lo ni ka won ma toju omo yi pe to ba ti ya nkan won ba won toju e to ba ti de level kan awon ma ran lo si ilu eyinbo queen mother bi mi se gbo niyan o se wa ri ngba ti mo wa ma wa gba siri oro mo wa duro mo ni e kon la lele nje je mo pe omo yen daaro la esin omo yen o jade
0: ejo 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0911 33 33 893 0911 33 33 893 tabi 0915 33 34 893 ema boro yin lo
1: now mo wa ka ko gan to po nje je mo pe won ti gbo omo yen lowo e omo yen ti wa nlewe alako bere lowo lowo ba omo to to fun yan to omo to loyun yen nje mo ko tin sise le ko bayin mo ko won gba to omo yen subu ninu rin ajo yen won fa mora won wa fi han pe tori po subu o ko n se pe o le dide mo ja gbe pe
0: hello e ka san ki loruko yin ati bi 13 pe
1: hello o le dite
0: o da bi pe oju opo yen o jagere e tun le tun wa pe 0916 893 1000 tabi 0916 893 1000 0916 893 1000 0916 893 1000 0915 33 34 893 ohun ti a n soro le lori ohun na ni wipe bawo ni a se n ba awon omo wa wi papa julo ni igba ti won ba se asise a ri awon obi to je wipe nitori asise ti omo won se won ko omo e sile patapata won ko sile won ko omo to bi na sile nitori pe o se asise nje ohun to to abi ohun to tona to ye ki awon obi ki won se o lele yi o ni an soro le lori ni osan yi
1: na ku imo da mo wa ri wi pe nje mo pe omo yen bo se to ba wa leko obi e lo toju omo to bi lowo lo mo se ma yin soro awon to wa layi ka gan awon igba perete
0: ni won mo ko
1: to sele lara omo yen na oni opolopo gba ni opolopo gba asise ki n se opin omo asise ki n se alebu bi ko se pe eko lo ma fi n koyan ati ogbon te eyan ma mu jade ninu asise yen
0: eko ni o ma n ko ni nigbati aba ni asise won ni pe ki se gbogbo asise onrin o nilo ki afaraya si awon asise kan wa to je pe nigba ti a ba se asise anilo lati fi ara bale ki a wo kini o fa ka si wo bi asele ran awon eyan lowo eje ka sare lo lati lo polowo oja leyin yi a pada sori eto e ma gbe kuro nibe ambo
3: your preferred wholesome radio. Thinking of an all-in-one digital platform that fits your lifestyle and makes everyday payments simple, reliable, and fast?
4: Oh, wow. Yes, please.
3: Allow me introduce you to BillStation, your one-stop digital payment solution for individuals and businesses. Built to simplify payments and services for millions across Africa. With BillStation, you can buy cheap airtime and data, pay electricity bills, send money instantly, make online payments, and book flights and hotels. Enjoy our overseas airport pickup services, interstate bus ticket sales, and event tickets all on BillStation. Fast, simple, reliable.
4: Wow, that's amazing.
3: Visit www.thebillstation.com. Download the BillStation app on the Apple App Store or Android Google Play and get welcome bonuses when you sign up. Enjoy fast customer support and a seamless user experience every time. Get in touch with us today.
4: Email thebillstation175@gmail.com or sales@thebillstation.com.
3: WhatsApp 091-6858-1914. Bill Station, your world, your money, one station.

0: kaabo pada sori eto ninu igbeyawo ninu igbeyawo ni eto ti o nba fefe sore lowo lowo ohun ti a sin igbeyawo ni ori eto ni osan toni oni bi a se nba awon omo wa wi ni igba ti won ba se asese awon number te le pe si oni 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893
1: hello ekasan kilo ruko
0: yin 0916 893 1000 tabi 0911 33 33 893 0911 33 33 893 0911 33 33 893 gege bi obi e ma je ki a ma fi ibinu ba won mo wi nitori pe ni igba ti a ba fi ibinu ba won wi ni opolopo gba won o kin ko eko lati le mo bi a se nse atunse asise ti won se sugbon ni igba ti a ba fi ara bale ti a wa fun ara wa ti a koko fi ara bale wi pe ohun ti omo yi se kini o le fa ti omo fi se iru nkan bayi ni igba ta ba bere si ni wa se iwadi ohun ti o fa asise yi oni yo ran awa gangan gege bi obi lowo lati le mo ibi ti a o ti fi ona abayo si isoro yi ti ko fi tun ni waye mo opolopo awon asise ti awon omo wa nse ni opolopo gba awon kan ti won ri awo obi ta nse ohun na ni awon na nse nitori idi eyi awo obi agbodo kiesara bi a se nse pelu awon omo wa bi a se nse ni isoju awon omo wa nitori pe awon nkan ti a nse awon na bakan na won a ma wo lati wo wi pe boya ohun ti o to ni awon na nse nipase eleyi won le ma se ni igba ti awa na ba wa nba won wi wi pe ohun ti won se o da tabi ko tona oye ko ni ye won nitori ide yi ohun lo fi se pataki wi pe ki awa obi ki a mo ohun ti a ba nse ni soju
1: omo wa tori asiko wa e te nsare fun yin ni to kekere kan bit ko yen ma san ni soju kan mo lo omo mi kekere kan omo yen mo wa ni te ba ti dana o ye dana gas gba mi a fe to obo wa dana kan le wa dana mo da ina mo dana koropot mo agbe le mo wa so mo wa ni wa mo lo be mo ni ina e te eyan ba to obo o ma njo eyan ni wa sun seyin mo sun seyin mo wa npe mo nto kini yen jojo ni won pe o ma njo eyan lowo ni to ba bi o de ma se eyan lese nje mo pe ijo keja bi ijo keta mo tun wa da ina yen pada se mo to mo mi se gba ti mo fi ina si ina yen lo wa fa mi laso o wa mi dojo ohun so fun mi pe ki ma sun mo ina yen o tori pe yo jo mi se ri tan ba fe kon omode ani lati je ki a ka je eko fun omo yen tori asise to ba fe se se ri queen mother awu obi ani se lati se o ko lohun fun wa lawon omo yen lati to
0: amen
1: ko lohun fun wa lohun awon omo alalubarika to je gbogbo nta ba ti so fun won ni won ma ma gbo ese queen mother
0: ese ni pa bi a o se ma pari eto yi
1: otitire hello
0: ojo opo yen ko tona mo e ma binu o dabi pe bi ojojo se ri ni ko je ki awon ipe yen ko wole sugbon ibi ta ti ma fi adagba eto ro ni ose ti oni oni wi pe awa obi ni igba ki igba ti awon mu wa ba se asise e je ka kokko wo asise ti won se awa gan fura wa se ati se iru asise be ri nigba ta se asise yen bawo la se bo ninu asise yen nipase eleyi oni a o fi le ran awon omo yi lowo nitori pe bon se ndagba soke si be na ni won o ma ni orisirisi awon iriri bi e si se ri awon omo yi opolopo won ni o nla opolopo awon nkan koja awon to se asise la ri sita awon elomi nse awon nkan to je pe ko ti han sita sugbon asise ni asise na ni won nse sugbon a o ti ri iru omo to loyun ni si tori pe o loyun o na la fi so yi pe awon obi e ko awon omo to je pe won ni ajosepo to je pe won o ti loyun tabi ton tin lo nkan si a ma ro wi pe boya won o ririn ajo to lo si bi ibe nitori idi eyi oni o fi se pataki wi pe awo obi ki a fi ara bale ka wo awon omo wa ka wo ohun ti won ba nse ohun ti won ba nse ti o ba nilo ka ba won wi ni oju ese ka tete ba won wi ki se gbogbo ibani wi oni o je pe agbudo na omo le lori o awon ba wi miran o le je pe ka kon la won loye ka so idi ti ko fi ye ki won se ohun ti ani ki won ma se ni agbara olorun olorun a fun wa to awon omo ti o fun wa agba Daniel e ba wa dagbere fun awon ara le
1: o fe ki wa wi pe a ku eto la ten kan igbeyawo wa olorun yo so ni igbeyawo alayo awon omo tolorun de fun ninu igbeyawo yen olorun yo ba wa toju won ogbon ta o fi toju won olorun yo fun wa o odo se tun bo e se
0: ara fe fi asiko yi so fun eyin ololufe wa eyin ololufe konga agbon magbe e je ka gbe ipolowo oja wa wa e gbe wa si odo wa a ba wa polowo re a o si ri bi pe gbogbo oja wa ni a je abere si ni won ori e abere si ni ma ta wara wara la se edumare a tun ni ipade ayo ni ose to nbo oruko temi ni eludipo oluwa kemi queen mother e se

0: ni adejumo
1: bo de se ma ma sele losese niyan lori eto yi so ba je be je kin ma kiyin wi pe e tu ku igbaladun
0: ale atuye mi tunde
1: mo kiyin e ku igbalala mo kiyin e ku igbalase osi o mo kiyin e ku igbalatun gba ede tu ku igbalatun skele njo me lenu won sodi meso yin na re o ma gbala dobu omo lu ni ohun lo nki yin kabo sori eto irawolagba fun tose yi MC Difference original yin na re D1 Limba Zalomi Oludayo Olusanya ngan loruko temi e ka san o.

0: Te ba woju agbo yin eri wi pe ago meta ti se be o ti koja iseju mewa.
1: Awo bobori go mi.
0: Ti o ba ri be e tete yin le kana tintin.
1: Awo loko lona wa mi.
0: Lori eto loni. Awa lejo kan lori eto loni tori pe won mu nkan kan to ni itumo ti yo se wa lanfani wa.
1: O toju omo alu.
0: Ba si se ma se ti gbogbo re a ma ni itumo si waju ati si waju niyan lori eto.

Ani ani o si. Ta ban soro nipa odu ti ki sai mo foloko ni di ise theater. Okan pataki pataki. Ohun ni ologbe duro ladipo. Ko sai dede ri be. Nitori pe kini ipa to ti ko awon ipa ti o se fowo ro seyin on lo ti ko iyen leka ere ori itage leka ere ori itage nile yi ati kakiri agbanla aye opo awon agbalagba eleyi ti won logba laarin 1960 te ba bere lowo won laarin 60s si 70s won o le gbagbe awon ere duro ladipo lailai lawon ere bi oba koso awon cinema awon theater ti duro ladipo ti won se laye igba na lawon bi shongo Ajagunla Eda Bode wa simi atawon ire mi ile ti duro ladipo ti se Pupo na were duro ladipo Un lo man shagbe laruge fun awon nkan ajogunba to je ti le wa nile karo ojire O ti ya eja to pa bolu ka so fun wa awon nkan to ye ka mo nipa ologbe duro ladipo eni to ti ku ipa takun takun iyen leka ere theater mo ni boya le mo wi pe ojo kini ojo keji dilogun osu keta Ema binu. Ojo keji de logun osu kejila odun 1931. Ohun ni won se bet won bi duro ladipo silu osogbo. Gege ba ti gbo. Omo metala ohun lawon obi e ti ko bi. Tawon yin un se bet won pada. Ki won to bi ohun. Lo je ki won so ni duro. Eni owo Joseph Oni Ladipo un loruko baba re. Towo Bola Ajike un loruko iya to bi lomo. Idile onigbagbo un lati bi duro ladipo. Leyi to tumo si wipe idile omo leyin Kristi gidi un ni won ti bi. Boya leti e tumo pe ojise Olorun ohun ni baba e. Iyen lati ni ijo Anglican. Baba duro ladipo. Un lo wa lati ilu Oyo Ojohun. Baba tan soro nipe to je baba babe ohun lo je onisongo ati oloya.

mo ni boya le mo wi pe opopolopo igba ohun ni duro lade ko ti dari eto eko orin iyen nile ijosin baba baba to bi lomo iyen nile ijosin baba e ati lawon ile eko kan nigba yen

mo ni lara awon ere ile to so duro lade po di ilu moka ohun ni oba moro oba koso oba waja mori mi suru baba iwa tani mo wo iku bode wa simi to fi mo ajagun la awon ere yi ni duro ladipo se nigba yen to mile titi daada bi duro ladipo se wa je olokiki to laye igba na boya le mo wipe baba to bi duro ladipo baba yi o faramo ilana ti duro ladipo fi nsise tiata re laye igba yen tori ti baba igbagbo wipe ilana to fi nsise tiata ti e o jo ti awon ibo awon ti olorisa baba yi ni ilana iborisa o ni duro ladipo lo fi nsere tiata re se si mo pe o sise oluwa ojise olorun ohun ni baba yi titi di odun 1963 ti ijoba apapo nigba na ti won fi ami aye trophy da duro ladipo lola leyin igba na oyinbo alawo fufu kan ti oruko ti enje Bishop Phillips olo lo baba duro ladipo to so fun baba duro ladipo pe afi ki o gbadura fomo e ko fa mora Bishop Phillips yi ohun lo so fun baba duro ladipo wipe ona to dara ohun ni duro ladipo nto leyin igba na ninu baba e to dun to si gbadura fun gege bi baba

mo ni boya le mo wipe duro ladipo ohun le ni akoko to ko mu ere ibile lo soke okun iyen ni lu oyinbo ni Berlin lorile de Germany iyen ni bi international art festival ele to waye lodun 1964 to si gba mi eye ipo kini wale nigba na ibe gan lo ti ko seri oba koso boya le mo wi pe nigba to dodun 1965 n lo tu tesi waju lo silu London lati lo seri oba koso nibe lati be o de Holland o lo si Australia o de Belgium ati gbogbo Europe ini ajo ti duro ladi po rin nigba na un lo fun ni anfani ati joko papo pelu oba benin Elizabeth keji ni London nikete to de lati lo oyinbo ni ijoba Nigeria mo riri igbelaruge eleyi ti o n fi ise ere tiata re se lo je ki won fun ni ami eye MON nigba na iyen member of the order of Niger

0: chai ago ti se be o tin lo e je kin se be kin se kini kin da lejo mi lohun e ka sun e ku de jasi ko yi e ba mi ki awon ara ile
1: e se olotu uruko mi ni ogbeni popola David to se asoju ile ise Dala Foods Nigeria Limited.
0: Dala Foods Nigeria Limited.
1: Yes.
0: Kini won te gbe wa?
1: A gbe awon je to nse ara lore wa fun gbogbo wa lati ma je nitori akoko yi onje ti o nse ara lore lo ye ki a ma je nitori pe a ko ri pe awon si sa won yan no rin kude kudie no rin gede geje to rin bakan bakan te pe onje to nje won je ko sara won ro lore idi niyan ti ile ise Dala Foods Nigeria Limited se gbe awon je ati ohun yumu bi ti fun wa lati ma je lati ma mu fun apere ta ba n ri pe ti ti an so lati ile ise Dala Foods no pe ni city tea
0: beni iru ti se ti oni oni yefun ni abi olokun
1: ti olokun ni
0: eh
1: o je man dogbon lo wa ninu pali kekere kan oni pelebe na to wa to je ke meji
0: okay. Sugbon
1: city ti yen o nse ara lore gan
0: o nse ara lore
1: be ni
0: e ma binu kini iyato to wa laarin city ti yi tori pe e mo pe ati ri awon ati ri ti olokun
1: be ni
0: awon ati ri ti olokun ri amo kini o mu city ti iyato si awon akegbe re yoku
1: ohun to fi mu city ti iyato si awon egbe ti to ku na ni pe city ti yi o je ti te pe le fi somi tutu lasan to ma yoro e le bomi gbona die si o ma yoro abi ke se e ba se fe si ko si ona ti e fi city ti si ninu omi tutu ni omi gbona ni abi ke do mi gbona si ni o ma yoro dada ati pe ohun to nse pato lara wa won ni pe o ma je ki onje ko dadara lara wa ki je ki aya ko se gule gule to ma tawon oloyibo ma pe ni heart palpitation o ma je ki eje ko ni ka kiri gugu ara dada ati pe o ma je ke eniyan ko sun dada siti ti je ti te pe iyan lati ma mu ti yan ba jo nje tan iyan ba je on ni ago to jina awon agula nlala te ba dora mu le onje yan ro le a e sun ara bale ati pe o ma je ki ara ko ji pepe dada o ma je ki ara ki o dan tori pe ti onje ba da tan lara oni se ke bi okan o nsise gulegule abi o nsise agbara lati le je ki eje ko ni lati
0: eni elo ma nje ke eyan sun dada
1: beni
0: aja si pe iru awon ti won kin saba ronu sun
1: beni
0: elomi ise mo pe ati sun ise ni fun loto
1: beni
0: so awon ti won kin ronu sun dada en so wi pe ti won ba mu city ti yi won a ma ronu sun
1: agbara olohun tori pe ati ri osise awon ijeri ati ri osise awon eyan te pe won ti so nipa e te pe ah ise ti ti ti nse lara won akayemoye owo tawon ti na loje se si awon ile iwosan lokun losi te pe city ti lawon wa mu tara won fi wa okay
0: city ti
1: beni
0: oda leyin city ti nje aturi nkan mi ti ile ise Dala Foods to nse
1: awon je ti awon kan ti Dala Foods se po bi kunu samia ninu kunu samia yen orisi meji ni ikan wa to npe ni diet kunu samia yi ounje to nse ara lore gan gidi ni o wa fun awon ti won sanra asanju aba awon ton ni ito sugar ni ara tabi awon te pe won fe ma je ki ara won ko di pe pe ko ma sanra ju ko ma de tu ya tu ko ma le paju di ni yen te pe ti diet food yen o wa fun won o ma po bi ogini ounje to nsa lore ni kin dun rara awon je to ni awon eroja ti ara n fe lati le je ki adinje ara ko je fun ara wa on lo wa ninu e
0: nibo nla ti le ra won
1: awon ounje ta n so yi o wa kakiri e le ri ni ogun awon supermarket kakiri ta ni awon ile itaja igbalode tabi ki e lo si agbe ni e ri ninu agbe ni market gangan lodo mommy michael tabi odo eleya youth love store tabi ke lo kakiri kakiri ni ibi ti a ti n ta ọjà àti pé kùnú kan náà tún wà tí kì í ṣe diet ìyẹn wà fún aláboyún ó wà fún ẹni tó ń tọmọ ó wà fún gbogbo ènìyàn pàápàá jùlọ ìkejì tí a ń sọ yìí tí kì í ṣe diet yìí ó jẹ́ èyí tẹ́ pé wọ́n máa ń pò bí ògì náà ni tẹ́ pé kò sí bí enikan ni o jeun ko yo lare bi are en se ba kon abi ton ba mu kunun tan so yi are ma ji pepe
0: oda eh ohun te sere awon eyan a fe pe yin e won a fe bere awon ibere kan abi bi awon to fe ra e ti won mo bi won se le bi won se le ri eh ma fe ke fi number yin sile eh awon le pe yin e fi number yin sile
1: ah ero ba ni soro mi ni 081 34 73 80 76
0: lekan si e farabalẹ pe
1: 081 34 73 80 76 o na ni ero ti WhatsApp e le ri mi ni Crank Chemist Supermarket to wa ni sale
0: e ma benu e fi number yin yen sita lekan si ka ma fi yen se lo
1: 081 34 73 80 76 o ni ero ba ni soro mi
0: o da e seun lopolopo ah ohun mi ki awon eyan de jebo amo akoko ti lo ah sale gba ipe yokan akoko ti lo abi oda to ba dose tun bo e ma binu o da dun mi ke mi wa fa awon eyan ni aye lati jebun eh oda oniyan se olobe se eseun lopolopo eh Mr. David eseun a ma ri yin ba
1: esegun.

0: abebure ba je lo a se be a pada wale bagbeton ba je lo a se be a pada wale awon agbabo won ni aje iweyin on lo be lede je ile ti ya na niyan Henry, eku se lataro olowo button to wa lapa bi to nje ke ma gbohun mi daada yi to lapere ni e ope pataki lowo awon alase ati ikoni yi awon alase ati oludari ikoni ti Wells Radio
1: kini ba o kini ba no
0: oga agba wa nikoni e se o
1: kini ba o fun mama
0: Titi ose to nbo ta tun ni anfani lati pade lori eto yi. Eni on kokan lati so nipa eto yi. E pe mi si oju opo 09029079447 fun ipolu oja tabi ikede tabe lo nkun lati so nipa eto yi 09029079447 Oludayo Olusanya Nloko Temi MC Difference Original D1 Limbazo Azalome mo ndagbere pe o tun di ojo mejo o dabo
1: Mama.

bo se ri niyan olorun ko ba eni kankan wa ko ba wa gbe ero wa kabire emi ore eni kan ti oro e koja adura tabi ti emi re koru adura yen pe olorun ba mi gbe oro mi kabire mi o mo ru fe eni ti o le ni ah ohun o fe ru e olorun a fi dede asiko yi be o bo ba je pe yen na ni a fi bere ito leni orupo la poruko olorun ni olorun na ni adua na ni la fi wole o la fi bere pe olorun atemi ateyin ati gbogbo awa ti a jo n gbe ito yi ta jo mu wa si ti gbo yin oluwa o ba wa gbe eru wa ba wa gbe kabire o allahumma rahmataka arju fala taklini illa nafsin tarfata aini wasli shani kullahu la ilaha illa anta pelu eleyi ohun na ni mo fi nkiyin ni gbogbo bi kibi ti e ba ti n gbo mi wi pe e tun kaabo sori eto yin eto wa the world of islam yen ninu agbo islam lori ise ile ise radio west radio 89.3 fm to kale si alaafia fe ni ninu oluyole estate nilu ibadan bi ohun na ni a ti nkiyin ni gbogbo bi kibi ti e ba ti n gbo wa wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

bẹ́ iná wọn. Ṣèbí ẹ̀yin náà mọ̀ pé tí aago márùn-ún bá ti lò ní gbogbo ọjọ́ jímọ̀ ọjọ́ àlùbáríkà orúkọ míì tí a tún lè fi pe ọjọ́ jímọ̀ yìí òun náà ni ọjọ́ àlùbáríkà ọjọ́ ọ̀bùnkún. You will have seen it all over the media right from 5:13 this morning. You will have been seeing it all around. Juma Mubarak, Baraka Juma, Juma Mubarak, in different form. In to fi je pe ojo alubarika ohun na ni ojo oni ki wa ni ituma alubarika yen ibunkun ni ibunkun Olorun ti ma mu yan la lai fi lahala kun ohun na ni abe Olorun ipe jimo toni ko ma je akimo fun eni kokan wa e ma je agbagbe mo so fun wa pe ta ba ki jimo tan ohun ni barika yen ohun lo mu lo wole ju tori na abarika jimo o ni gbogbo bi kibi ti e ba ti n gbọ mi loruko gbogbo awon ti won je ki e lanfani lati ma gbọ mi nile mo so fun yin pe eni ti e ma n gbọ won e nikan ni e ma n ro pe o n seto ni iro awon ti won wa labe eto yen won po nbe lati bi to ti wa bere o fi de olowo button mi ni role oni o na ni emi fakile zakaria ni mo n ki yin kaabo sori eto yin ni eto wa eleyi ti a pe ni World of Islam, Agbo Islam, idi ni pe Islam kari aye ni, gbogbo agba nla aye ni. Eri alhamdulillah, Rabbul alamin, adupe fun Olorun oba, oba agba nla aye. Idi niyan to fi je pe agba nla aye, ohun na ni Islam. Ko si orilede ti e de loni ti Islam ti o ti lalehu nbe. Nitori na gbogbo bi kibi ti Islam ba ti wa lalehu, ta ba ti ri anfani kan, eko kan, iroyin kan, ohun na ni a ma mu wa si eti igboyin. Lori eto wa World of Islam tori na lekan si mo tun kiyin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ya wa ninu Islam ba pa julo gbogbo eyin oni ni dudun olore lati wa se eri onigbowo ikunlowo eyin kan mu te ba nta wa to ba ti buy Islam law that's just the only condition gbogbo to ba ti buy Islam law karakata o wole ama o gbodo je awon kan ti Islam ti o fowo si ohun na ni the only difference to ambe gbogbo itokun ti a ba ti yo ohun ti Islam gba laye koko si nta le gbe jade mo si nse lalaye wipe esan meji ni rufe ni be ni o gba e ma ba mi so fun eyan pe iru eto yi ke seto ti eyan ma kowole ti o wa short la nijo won la won apon mi ta yi short amo loni ati ra won ile ise pe o ta ti won ko gba wole o tumo si pe apon mi ta bo eyan ni bolorun oba sowo ko ma jere mi igbori mi igbori tori na mo tun fi asiko yi mo fi anfani yen mo fi pe wa lati wa da si eto wa yi lati be ohun na ni abo si abala ayoke lati inu alquran amaka to ka alquran to ni e de ka tun da to mi bi

sibi eyin na ti mo bi ati ma nse but to ba je pe en sese n gbo ito yin nigba kokko ni gege mo yin so fun wa em ti o sele na ni pe abala alquran ni wa ni kike tabi ni kika ko si ti o lo nbe won ke quran won de nka ton ba ti translate si english or any other language we read it a man kan ni so but to ba je ke tori pe won ma nke se mo pe ewi won ma n ke ewi ni rara won ma n sun rara ni that's why we use the term ke like recitation for the Arabic word, but when it is translated, what it did then I can you so aleka mejeji la man wa se baba tin ke na la de man ka lori eto yi gbo awon ti a to wa njo nse eto yi le ti mo ni pele akoko yi ti se abala alquran gege mo se man se ni gbogbo jo mejo mejo ti mo ti to ti di asa bayi ta ba re ni to le ran wa le ti sura wo la nka lowo ati awon kan meji meta nipa sura na ka sare keni san keni yen sare je ebu en to ba ti gba ibere yen 2000 naira ni eje ki awo 0916893 1000 0916893 1000 sare ni to le ran wa le ti sura ti an ka lowo ni abala ayoki tabi ayoka alquran oya eje ki a sare wo fun iseju kan abi meji ki a to wa tesiwaju ninu sura ti an ka lo na oya bismillah awan ri ti o eyan ololufe eto eyin te wa nle ta jo nse ta jo jaladun eto lagbo islam US radio oya pe wole ki e kokko je ebun yen na bismillah

o ya o areti pe en to fe ran wa leti nbo ni awa lori alquran wa ni kike ma de ka gbagbe mu ni ko si nkan ti a fi nka alquran yen ba ti nke ta de nka ki awon ti won ki ba se muslimi ti won si ta jo gbadun eto yi kan le ba mo kini tumo yen tori pe mo so fun yin te lomi ba ri roastery te kan mu dani abori o pade afa mi to defila to gbe lawa ni in fact bigba to mi mo nkan to ma jo loju e o le sa segbe kan tabi papa julo te ba tele ba lo ngbo tan lo nka ayi alquran biru itan ka lo yi oto ni to ma ro pe won se ka le ba mo wi pe nkan to nitumo

Eni wa koro ba ya e ma je ka gbagbe o se pataki o lati darapo mo wa papa julo gbogbo eyin onile ise aje nilala ati kereje kereje e wa polowo oja yin e gbe polowo oja yin wa gbogbo eyin ti eni to ba papa julo eyin te nse Hajj and Umrah services mo so fun wa gbogbo awon ti ati mbado po baba wa kan ti won se won mo nipa sola ejeri awon te awon eto ta ba awon ile ise ta ba polowo lori eto yi awon ile ise ta ti gbe yewo ni ko si won ni won pe nbe ile ise alalubarika ni ti won le ti won ni fi dudu pe funfun fun yin se mo pe this time around mo so fun baba mo ni quarter ilo ye kan bere awon mi tan baba yin se sola bayi osu kan le ma fi gbadun e e wa bere si ni e wa ku wo pe ki la wa se kini fun dini yan ti mo fi ni won gbodo darapo mo wa lori eto yi fanfani ti won ati tawon ti won gbo wa tori na atun fi asuko yi afi ro wa lati wa soni gbowo eto yi eyan kan yoju si wa ni ile funfun balawu to wa ni alafin avenue ta ba so pe n lo si west radio e wole e kan lekun lekun wa sile gbaguda ni keni e fe se oni gbowo eto lagbo islam lati bayi abi e se fe pe number mi o se ma pe number mi na sita eni kin sare pe 08028313141314 lo pari e 2883 1314 00 lo bere e pe mi ki a jo soro bo le se de darapo mo eto yi awon owo ti o si gajara lo wo da komuni pa ti mo ti e wo price list wa mi ele ikoja be o bi gba ti oludasile ile ise wa ti won subsidize rate wa ni so nitori na Olorun yo ran eni kankan wa lowo ni abala al hajaib wal karama awon meriri e ri isele kan te ba gbo e ri pe ni last week isele ile riri o waye ni orilede Venezuela kini mo fe fa yon be ni pe ta ba gboru awon kan bayi lati okere o ye ka ma fi dupe ni mo ti gbo heartcake abi ki la man pe ni Nigeria o ti sele ri na bo o ti pe gan boya bi 30 or 40 years ago boya ngba tan se bi abdoro mo bi 40 years la wa na awa no ti ju bi 40 lo awa ta won sam a jo n compete ni gba yen ni mo gbo ngba te mo wa kekere la gbo pe ile ri o boya ni oke oya na ni so ta ba ti gbo ru awon sele bayi e ri ope ni ka ma fi do hardly will you heard ri gbogbo awon kan to kan sele Nigeria ti Nigeria oju flood lo flood lo nsele lo lo bayi ni Venezuela ni last week ile ri bi le se wa ri bayi mo sele yanu to wa nbe ta fe mu wa ni se mo yi pe ri aja kan o wa ni inu ile kan ti le ba fe ri it will collapse with everything or anything on it se ngbo mi bayi so aja kan wa ninu ile kan pelu eri pupils e omo keke omo e kekere ti won sun lera won boyo omo omu lowo as at that time ni nje mo pe to nti bi ile yi ti ri ti gbogbo e lo ngba ti awon ti won ma ndo la emi ti won karabo leyin odidi ose kan won ma ba ja yi ati omo re won ba won laaye gbo Olorun to bi ni Allahu Akbar we mean ko si ara t'Olorun o le da t'Olorun ba fe save eyan ni mo ranti orin Alhaji Sara ni aburido kan o ni oba to je pe to ba fe pa million eyan to ba fe pa won to de fe line kan so laarin won ohun l'Olorun to ba de fe to ba fe sanu million eyan to fe da eni kan so je niya and that is God o mo bo se ma mu e bayi o ma mu eni right red handed o fe pa gbogbo eyan run o de fe je nikan ya laarin won amen yen a single handedly lo ma pick e line ni affect awon to kun Olorun ni so oba to ni agbara lodo yen ohun na ni ape ni role oni ko Olorun ko wa la pe o je awon eyan lenu people don't know what to call it either miracle or whatever won ni se miracle leleyi ni kila wa pe when people don't expect what people least expected ntawon yan ti won ti they don't believe any living things can survive from that earthquake but look at God e wo Olorun
So I mo ye be every moto won ti te ba ri accident car mi se eyan le survive ni moto isa won de so mi pe en to wa mi okukuku Olorun ni that's God so oba ti ma se yanu bayi atemi ati yin ko lohun ko fi oro wa ko fi se yanu o ki a to bo si abala adura e je ki a tun doke lohun.

Kaba ti de abala dura eto wa on lo si kunkun dun bi asa awon awon soro soro na nu eto on lo si bi ti o ti bere na niyan gege mo so fun pe ko si kan ti o ni bere ti o ni ni pari igba na la bere na ni si na wakati kan o ti pe ani ke to joko ni just like bi 10 minutes lo ma pada ri whereas it's just 1 hour o ti pe baba ti wa n gbo Eda e ma fadu rasile o kalede bi a fe lo anywhere you want to get to you need prayer I need adura o mo so fun wa pe idi ni pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ogawa ashajuwa nto so fun wa ni pe prayer is the sword of the muslim nitori na a ni kuro lori eto yi lai se adura lai si to ma se iran awa na leti lai ni ma gba wa niranju pe adura nikan ni nta le gbara le ogun se gbara le ogun na wa mi o so fun pe ogun si o amo won se gbara le o gbo ni awon yoruba won ni eri ogun lo ni ojo kan iponju ori tabi nta pe lori adura ni won ni adura oun lo ni kini o lo ni ojo gbogbo idi niyan to fi je pe adura oun na ni awayan layo tori na gege bi se wa mo ni a ni gbagbe awon ti won wa ni igbekun yan o olorun ko ba wa tu won sile o a o ma sadura fun won titi ani gbagbo pe kosun to olorun o le se o pe ngbati awon oluko ata awon molewe ti joba ti paro wa so pe kan wole elomi ti gbagbo o tan sibe ni mo ni ko ti tan Olorun ni jo tan sibe tori na abe Olorun oba ti o yo anabi Yunus alayhi salatu wasalam to de yo anabi Yusuf alayhi salatu wasalam o yo anabi Yunus ninu eja o wa yo anabi Yusuf ninu kanga Olorun awon ti won wa ni gbekun atawon ta mo atawon ta mo Olorun ba wa yo won ba wa da won pada laye ati laye dada ndi bayi gbogbo awa ti awa jo n seto ina gege lori iya wa oludasile ile ise wa iya wa Reverend Bade Mosi iya to faye gba eto Islam Olorun ma sa ba wa faye tun ba wa faye gba yin ju bayi lo Olorun tun ba wa faye gba yin ju bayi lo ati ni TV no aye yen tun ma gba yin ju bayi lo pelu ogo Olorun tori na ki la ma fin pari kadi eto yi oun na ni anu Olorun iya wa won ti ri anu gba Olorun ma je ka anu na ma je dawo duro ninu aye yin bakan na ni awon ton wa ko le ise yin lowo teyan ba lo owo se dana won tun won ko le awon kan lowo eyan ma sakoso be be la tori en to je oga agba patapata oga wa ayo Emmanuel Ojo Olorun ma sa ma ba ko yin mo mo se Olorun ma sa ma ba duro ti yin ati gbogbo awa ta wa ni le ise ipata o fi dori awon ti won wa ni enu abawole wa Olorun ko sanu eni kokan wa o titi di ojo mejo ti atunjo lanfani lati ma pade Olorun ma ja adajo leku lowo o ma se wa lemi ti o ni dola to nda osu mefa gege bi se wa kutuba ya latif tamanka e ja jo tewo ka jo ka to ba ti ni gbagbo nbe bismillahir rahmanir rahim ala huma ya man latafta bi halki samawati wal hard wa latafta bi al jinnati fi butuni ummahatina alitufu bina fi qada ika wa qadari kallutifan yaliku bi karamika ya ariyaman rahimin oba to sanu wa lati nu ya wa to sanu wa ta fi debi ta wa Olorun gbogbo n ta ba fe se Olorun ma safanu gba wa je ka ba anu pade je ka laanu wa wari Olorun se be fun wa Olorun gba be fun wa loruko gbogbo awon ti ajo mu eto na wa soru se ti gbo yin ohun na ni emi fakile dakariya asubunallah ohun na ni mun ki titi dijo mejo ti atunjo na ma pade to ba ti de ago marun e ma pade mi insha Allah bi kudrati rahman loruko gbogbo awon ti mo ti wa kasile ohun na ni mun ki pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sama gbogbo nti mo fi wole kan na ni ohun na ni mo tun fi nkiyin mo fi ndagbere fun yin pe mo nfi yin sinu alaafia o ngba ti mba tun denjo mejo je mba yin ninu alaafia mo nfi yin sinu dunu loni to ba dijo mejo je mba yin ninu dunu ki dunu yen ko ti lekun ateyin atemi likohina belairi ma salama

o ya Antonio Gordon ti soro o ni kan ti ma n bi mi nu ju ni pe ki ma bere fese won se kan ma je kin joko sori bench e wo okan mi o n bale aya mi ma ja tan ba ti gbe mi wole tan ba gbe mi wole as substitute ni fa mi fa mi ma le gbogbo ballu kiri ni ibi ti o ba ye kin lo lori papa gbogbo be ni ma lo e wo emi o ni fe si o tan ba bere fese won se kan gbe mi wole straight up nje kan ma substitute mi o ya Gordon wa gba 20 minutes Gordon wa gba 25 minutes emi o ni fe si rara Oya won be lowo Jeremy Jacquet agba ballu agbo weyin ti iko Liverpool sera won ni ogbeni Jacquet wa nbi show da Virgil van Dijk mo bawo lo se ri lara re to ba wa lori papa belu van Dijk gege bi akagbe re o ni se ri for sure I can't wait to e wo inu mi ma dugan se ri van Dijk ten wo yen ta ba nsoro world class defender okan ninu won lo je o mi o le wait rara mi o le wait lati kose labe re tin ba fe je okan gbogi iyen lo nipa ninu awon agbawo eyin mo need lati sese o lati sese takuntakun lati keko lowo van Dijk Jeremy Jacquet lo so yen o ya papapa orile ede Germany se mo ipon ti kede Nagelsmann won ni ogbe ni eleto se yen ti to o ti to wa ma lo o ya fi orile ede wa le nkan to ko wa sodi yen ti to nje euro o se bebe world cup na nko o se bebe o ya here we go very soon iyen fun orile ede Germany mo so nipa Jurgen Klopp won tin ba Jurgen Klopp soro lowo lowo ko to di aro la won ma kede Jurgen Klopp gege bi akoni mo gba orile ede Germany oya bakan na Ajax ti gba o Ajax ti gba lati sign asole orile ede Barcelona asole ko Barcelona mo so nipa Andre Ter Stegen Ajax ti gba lati gbe loan deal ni o lati nu iko Barcelona

Eka leo, akojo kwa iroyin ile wa lunde se tigbo yin lati ikone konga gbon magbe, Wells Radio 89.3 FM, ti akale si opopona Alaafin Avenue, Oliole Estate, Ibadan. Oye, olorun adegoke ni oniroyin yin, saju egbon awon koko to wa ninu iroyin na. Tinubu ti gboriyin fun wike lori bo se jise awon ise akanse won amayederun ni olu ile wa iyan FCT. Ego miran awon omo orilede Nigeria ti won ko koro nilo South Africa ti gunle silo Eko. Ile ise olopa pe ejo elesun mejo lode si Adeyemi lori idasile ajo ayederu. Ipinle Oyo ti ko jale si iroyin kan to ni se pelu sisan owo fun awon ti won jikolo ni ile Eko. Ipinle Eko se ikodanu akojopo iroyin to ni se pelu onka arun HIV le itoroke won pe ko si idi kankan lati beru tabi foya. Ni bayi e gbo iroyin na lekunrere. Ara Bola Tinubu ti foro lede pe alakoso olu ile wa FCT yun ye some wike o pe o ti ni ifokotan ohun to nti igboya ohun pelu bo ti se jise ise akanse ohun amayederun ile to se koko ni ti botoro olu ilu wa ni orilede yi ni akoko to wa nsoro na loni nibe isiso loju oju opopona ilu to je ti agbese ireti otun ni apa iwo ohun Kasana nilu Abuja. Nibe one Tinubu ti soro nipa bi awon ayepada to nwaye ni FCT bo se nsafihan ifaraje ijoba lati mu awon ileri won se. Tinubu wa gboriyin fun wike lori bo se mu akoko gbedeke ati yanju ise na gege bi ojuse to nti bo se mu ayepada ba awon ise akanse eleyi ti won ti kokoko sile tele to si so de ohun amayederun ti ise ti pari lori gbogbo e. O wa toka si pe ise takuntakun minister ohun o fi di e mule wipe o se gbokanle o si se fokanto. Ego miran awon omo orilede Nigeria ti won ko pada wale lati ilu South Africa laarin oro rogbodiyan lodi si ajeji nilu ohun won te gunle layo si papako ofurufu Murtala Muhammad eleyi to wa nilu Eko loni. Egebe ijoba apapo se nte waju ninu akitiyan won lati ko awon omo orilede Nigeria toro kan won pada wa si ile. Minister fun oro okere Yaafin Bianca Odumegwu Ojukwu o safihan oro nipa oko ofurufu eleyi to ko awon eniyan ti onka won je ota le ni gba le mejo pada wa si ile pelu awon osise won meji to fi mo awon osise inu oko ofurufu ohun lati ilu Johannesburg silu Eko. Minister won wa tesowo waju lati salaye oro nipa bi oko ofurufu ohun bo se gbera kuro ni papako ofurufu Oliver Tambo ni ago marun koja aseju 36 idaji ninu oro to wa fi lede loju opo X re Odumegwu Ojukwu o pe Are Bola Tinubu ti pase wipe ki igbese kiko awon eniyan na pada wale o ti owo waju.

lodi si ajeji nilu South Africa fun wodi eyi to ti tenu bodo o wa toka si pe oko furufu meta o ti kokon ko awon eniyan to fe wo egbeta niye wale tele saaju ko to de pe akoko gbedeke ohun tenu bodo pelu afikun pe igbesi ohun se nti owo waju fun gbogbo awon ara ilu yi to ba foruko sile lati pada wa si ile ti won si ti se gbogbo eto to ye fun ijoba apapo orilede yi ti pe ejo eleson mejo lodi si adeni adeyemi to je alakoso ajo igbimo apapo fun idasi oro okere le to pe ni ajo PFIPC lori esun to ni se pelu afowo yi iwe agbelero to nti sise bi eni ti eniyan ko je to fi mo awon esun miran adeyemi ewe o wa nduro lori pe owo ohun mo o o si nfi die mule pe won yan ohun lona to to ati pe ohun ni iwe iyan sipo ile to fese mule ni owo iroyin ohun lo waye laarin awuyewuye tin kaakiri lori ajo ti won fesun kan na wi pe ko fese mule ti won sapejuwe re bi ayederu pelu iroyin kan ile to gbe pe ajo ohun gba owo kan eleyi ti won ya soto fun ninu aba ofin enawo eto suna todun 2026 ninu oro eleyi ti oludamoran pataki si are lori iroyin ati alaye yin bayo nanuga to fi lede o pe esun ohun ile ise olopo orilede Nigeria lo gbe koja lo si waju ile ejo to je ti ile ejo ijoba apapo to fi dikale si ilu Abuja ni ojo keta de logmo osu kokola odun 2025 o wa safihan oro wipe adeyemi to nti awon alabasisepo re meji eleyi ti won fesun kan o pe won reti ki won farahan ni waju ile ejo bobade ni ojo keta de logmo inu osu keje odun 2026 ijoba ipinle Oyo ti ko jale si iroyin kan to n pe won san owo lati ba ri itusile awon akeko to n ti awon oluko ti awon agbebon ko lo ni agbegbe ijoba abile orire won sapejuwe iroyin be bi ayedelu iroyin to si le se awon eniyan lona ninu atejade ti commissioner fun alaye ati ninu atejade ti commissioner fun iroyin ati alaye jan lonte loni iyun dotun oyelade nibe nijoba ti sapejuwe oro na bi iro to jina si otito to nti egbiyanju awon oniroyin ti ko kose yanju lati da edarudapo sile o wa ro awon ara ilu lati ko ti ogbon isiru iroyin be to nti pe iroyin to ba jade loju opo awon alase awon nikan ni ki won fokan to commissioner aduro lori pe ijoba ipinle Oyo n sise papo ni pekipeki pelu awon ajo alaabo lati ba ri aridaju pe won ri awon omo ohun to nti awon oluko won gba pada wale layo ki opin si de ba isele ibanuje na gomina ipinle Oyo Seyi Makinde lo ti yan onarepo Olatoye Olajide Olusina gege bi oluranlowo alakoso lori imudara ijise eto eko to ye koro fun gbogbo eniyan eyi ti won pe ni besta eyan sepo onarebo Olatoye eni to je omo egbe igbimo alakoso tele ri ni ile eko giga gbogbo nise Michael Adeniyi Kole Oso nilu Saki oni igbesi ohun waye ninu akoranse ti olori osise gomina buwolo yin otunba segun ogunwi ni akoko ti gomina nke ku orire o wa ro lati jise ojuse re pelu ifarajin to nti otito si ipinle yi iyan sipo re ohun lo ti bere ise ni oju ese ile ejo ko temi lorun to fidi kale silu Ibadan won ti wogile idajo ile ejo kekere kan to faye gba ki won ma lo ibori eyi ti awon eniyan mo si ijab ni ile eko giga fasiti kan le ti won pe ni ISI iyan international school ni fasiti ilu Ibadan to wa ni ipinle Oyo ile ejo kekere won ti kokko da ejo lati faye gba ki awon eniyan ma lo ibori ijabu ohun bi lara so ile eko won onidajo Moshood Isola ni akoko to n da ejo ohun ti awon akeko mokanla pe pelu atileyin awon toro kan lori eto musulumi nibe oni won ti sapejuwe iduro awon alase ile eko na lori oro ohun bi irufin eto omoniyan lori awon akeko toro ohun kan o wa pase pe fifofin de eto awon akeko ohun lati lo ibori na oni orufin ominira esin labe ewe ofin orilede yi to je ti odun 1999.

Mulai bagoh ipe. Hatimu gege. Hatimu takanda. Enyi te fe kale, eti te rikodu, eti fe mo rikodu re. Iba pede, iba pede o. Iba gbogbo pede pede, to ti pede. Ki baba onitan, ko to gori ero agbagbe lale oni. Iba pe ti owo o. Iba pe teze, to doju bole lai wunu. To fi de koko lo tan oba jaja ofopobo eje rin papapa o waye o lo se mi aye laarin odun 1821 si 1891 sende oba jaja ofopobo Ani, 1821 si 1891 lo fi lo se mi aye ile igbo ila bisi o ṣugbọn o wa ta soko eru o ta soko eru eni to ta fun olowo eru ile boni ni lo ti wa Omo odun mejila ini won ti ta soko eru eni to wa ra gege bi eru o wa so loko o so ni jubo jubo jubogba jubo jugoga lo so jubo jugoga iyen leni to ko ra ni lo so tende Iyun tu wa tuta. O ta fe lo mi. Oloye niyun. Oloye alali ilo kore. Alali un ni. Olori ile to kan. To je pe ibi an ti njogba. Idili oloba. Okubo aniele. Oni doni. Olori idile un. Idile won un awon beritiko won wa mo pe ni jaja iyen idile tara oba jaja ofokobo tara si eni tora oloye alali to je olori okubo aniele awon beritiko lo wa mo pe dile oni jaja Aba to pase jaja obopobo un. Irin ajo re. Ila orun na njade tani. O je pe akoni ni. Itare je oye wa wi pe eru le pada wa doba. Omo odo o le pada wa doga gateman o le pada wa di gm general manager nkan mo yi pada beda o ba ti teti ti o ba ti seme nima ti odun gori odun Oshu ngori oshu. Abule. Boni ni beta ta jaja si ohun. E mo pe. Won ti so loruko ni jubo juboga. Abule. O bere si ni tobi. O bere si ni gberu. O bere si ni gbore gejige. Bi awon ile to mi. Bi awon abule mi doku o be si ni tobi o ngore jejige latari owo eru tan se ni o
ẹ̀rú ó padà dọ́ba nínú ìtàn tá à ń sọ yìí. Nígbà wá padà fagilówó ẹ̀rú lọ́dún 1807.

0: ma ka le lord e te tin lori ofe ati gbo mi o.
1: Hello everybody. We are here.
0: Mo ki baba, mo ki iya o.
1: Make you happy. We are here.
0: Oda mo ki gbogbo awon omode ile.
1: To make you happy. We are
0: here. Mo ki sisi ile, mo ki okunrin ile o.
1: To turn your sorrow to happiness. Lanu ebere.
2: Hello.
1: Emi ala.
0: Oda mo ki gbogbo awon arugbo na.
1: Ija o sa ma ni won ni pa o te mo lo fun lai lai.
0: Idunnu yin na lo je n wa lapa bi lojo toni.
1: Olorun sanu ebe wo ti wa ba so.
0: Ati ko lo n ko sanu gbogbo wa patapata ni.
1: Ona lodo tun fa ti ami.
0: Eh ba ti n dunnu lapo odo ti n be o. Na ni dunnu ti ana lapa abi awon bi o se e le mo ko lolufe yin na lo tun gun asori eto fun tasale yi eto asunara o ti gbera so lapa abi na lato ni lo na lo ti gbera so.
1: Listen to my music.
0: Lata go mokan lana lati joma bere ni gbogbo ojo Friday.
1: Listen to my lyrics.
0: E mo pa ti wa lapa weekend ba yen.

0: biba fo lodumare na eku ti mo yen ti mama se temi lapa bi o lori awon eto mi emi ba tin lori ofe ati lori ofe ati gun asori afefe emi ba ti lori ofe ati gun asori afefe emi ba ti wa lori ero agbagbe bayi emi ba ti fesi roro gere bayi emi ko ma se mi gule gule bayi ni ki ma role bi ki ma so bayi na ni emi ezi saso danu oro lai lai fun abada emi bi ma so pe iran agbe bayi lo laro ira awon aluko lo losuo iran lekeleke awon ni won ni efun eti lo ni are sisa agbo lo ni kikagbangbangban ileku shi ileku ti won abaka baba nla ta ni je siru lekun be
1: we find happiness in your music
0: along olodumare mo mo tun ti de o iwo loba to npa mi mo iwo loba to nso mi lo to nso mi bo
1: we find
0: aba to ju gogo awon tan pera awon loba aye lo iwo loba to fo ba je iwo loba to le yo ba ku odinpo aba to da wa leyo toto pelu ede ti ojora awon
1: to this day
0: aba kan soso ni aba ta won musulumi pe ni Allah lawon onigbagbo pe ni Jehovah mimo o lawon elesin kan abalaye lawon pe lolodumare
1: boya kan le bi mi pe
0: aba ta kikiki ta le kitani

Nibi ka janyan tan ka janyan dele. Oda yin saun fun yen, yin saun fun faaji rara. Ala ti wa ni owo weekend bayi. E ba da won aye bi kan bayi ni Ibadan bayi. Yo ma ro bayi ni e ti mo pe weekend la wa. Lola ni isin, Olorun fi le re mo gogo wa. Elomi ti lawon aye to fe lo bayi. Oya bi igbeyawo n te lomi lola bayi. O ti lo gba so e ni le telo. Bata to se daada yo wo si. Olorun mo ja ara buru o. Mo si da wahala le lu. Mo ja rogo. Ero boya weekend kan wa sa kawon eyan ma se nawo.

0: ti mi leyin ti mo ni iku ni visa wa ti lagbaro olodumare won la won ti share si gogo group sa
1: ma ko olorun ma je obani ta orin ba gogo oni ala ala ala mi ko
0: eyin na le lo darapo mo mi lagba facebook wa na eja jo ma gbe ka jo ma gbadu eto ti a pe ni eto asunara
1: ma ko olorun ma je orin ba gogo
0: alavi boni ma fa won

0: wanu e gaga ni san san o kan kokon fowo pa lori bayi na ni eh asunara la petu yi ima bi akoko ina ki awon eyan wa inu aja bodi ni le badan en to ba koja nbe laye ajo ojo ni ti ina omo orora to ti so se loru anamajumo ni opolopo dukia lo baje o opolopo kowe elomin lo baje olorun da ko ba wa ro gbogbo awon ti rufe kan ba nkan ko lo ba wa ro won loju o je da igba pada daada ni ti daada fun won eh olorun mo fi na jo dukia wa o eyan ba de be nlaye ajo ojo ni eyan jori awon yo mo mi loju o o din gaga temi le so fun yin lori eto iju pe kolorun da koko ba nda awon ikolo yin kolorun ba nda pada fun yin
1: e ko ni koko e jo eni bi baluka
0: aki gbogbo awon ti won se akoso nu oja n
1: se da temi lo
0: ba loja ni iya loja ni
1: hallelujah
0: olorun ma to ja riru e ma ninu aja bodi ni le badan

0: se ti o ti e wa lo binu solo
1: ni gbogbo ba
0: ya se e oga wa Henry se yan le binu solo nsa ko lorun ko sa ma binu si a
1: ni gbogbo
0: e gba ni bo le yin lo laya jola
1: ni gbogbo asiko
0: inewo wo le nlo
1: ni
0: be mi eti e se wa e Olorun fi le re mo wa laya jola ni o ti ni bi kan ti mo ti fe lo gbenu si abi ti mo ti gbe

0: Ala ti wa labala keji lori oto yi. Lori abala ti a pe ni abala tefe toye. Kini mo fe mu wa lori abala yi na? Emi gangan fura mi kin to so gangan mo ti bu erin gangan. Abile ko desola lati ago lunde so wa nbe. Iyawo Olajide Abosede se ti so. Iyawo Fatima Yusuf latomi yale so nbe nbe. Egba wa Ibrahim lati jebu gbo se mo ba yin be yen sa. Oga wa Henry se Messi se nu aye na lo na si wa sa.
1: Abaye woran ma se. Gaja le, abaye woran ma se. Gaja le, afoju kan woran gbagba. Opalaye.
0: Anti agbeke lati amuloko seyin na wa nbe sa.

Ebi mo mu wa la bala keji lori abala ti mo pe ni abala tefe toye o na ti mo fe je ka jo pe kelu fun ti asale ni pe ta ni eni ti e le pe ta le yan te le pe lori fonu yin lowo kan ti o si tete gbe fonu yin lowo kan o po dada o ta ni e le pe lowo kan lori fonu yin ti o si gbe fonu na lowo kan.

0: ba de bi to ba le je
1: eni keji ni ta ni eni ti e tun le pe to je pe ko ni tete gbe fonu o nbe lara temi gangan temi soro yi o
0: ko ba rin je o ti ba soro pe tinu
1: awon kan wa to je pe te ba pe won bayi lowo kan ni bi mana wa won sare gbe fonu ni
0: bo mi ye
1: se daddy le le koko pe ni to je pe ti daddy ba ri ko bayi won tete mo nbe
0: fula o ki se ke
1: daddy se mommy le mo npe ni to je pe e pe won ni tete gbe
0: alagada
1: won mi se omo ni le mo npe ni
0: lo sagba ojo
1: e sister wa to wa school yen le mo npe to je pe ko ni tete gbe fonu
0: so ma
1: e je ajo pe ke lu fun ta sale yi
0: so ma run lo ara ye
1: o le da bi e fe le ti yin
0: o di pe marun ateni
1: amo gbo ti nbe ni yin pada fayo le yin etu
0: i ma de
1: emi le ni kan to je pe be pe bayi
0: o da mi yan o
1: eh
0: se mi o le hun lo
1: kan sa mo je ari wahala
0: o Tohun marun won ni ba ti po aye eto
1: Ero bani soro to jasi kan ni agbon magbere 0916893 1000 Ala koko niyan elekeji re 0915333483 Ale ni te le pe to je pe bi mona wa ni koko mo ngbe fonu nti Ara yin ni Eyawo yin ni Oko yin ni Santi yin ni ababuro yin ni Ani deke te ba pe ko ni tete gbe fonu
0: Ko ni pa odo je
1: Ibi lo fa te ba pada pe wa kini won ma lo nsele tawon o fi tete gbe fonu
0: Ara je
1: Ero bani soro keta to ja si kan ni agbe magbere 0911333893
0: ba ma de lojo ale elekeji lowo todi ni sere o to di pe
1: o da wa henry e ma ba ngbe ipe nti ipe ba ti nwole elo elo e ti wole o
2: e kale sa o
1: e ma kale oruko yin ati bi e ti npe wa yi
2: oruko mi ni iya afin afolabi
1: iya afin afolabi lati bo le ti npe wa yi
2: Lato lundi.
1: Ya wala ni emi ati yin ni bon pati wa lola.
2: Pati wa la dugo wa.
1: La dugo yin kina fe se se nwa gbe nu si ni.
2: E ma fe wa gbe nu si iyawo ni.
1: Iyawo ni. O ti wa lo bayen esun lato lundi abi olomi mo npe oko ilo ma wo de be boyo oko 300 abi 200. Ta le mo npe to je pe ko ni tete gbe fonu. Ta le si mo npe to je pe to ba ri ko bayen.
2: Yo
1: ti mo ma tete gbe fonu
2: o ma tete gbe
1: awon na ma tete gbe
2: be ni
1: to je pe lowo kan te ba pe won bayi to ba ringi won tete gbe
2: be ni
1: ta wa leni keji ti tete gbe fonu laarin mi ati
2: eni keji o ni
1: omo ti yin gangan
2: ah te ba pe bayi ko ni tete gbe
1: ngba tan ba wa
2: pe
1: ki le wa mo
2: so ti ba so ki le to Ah, my mom mo play game.
1: Ah ah.
2: Mi fe ko mu.
1: Ko fe je ko mu ohun my mom mi mo play game lowo ni mi wa fe je ko mu mi.
2: Nko to ma so fun mi.
1: Esun iya wa lato lunde.
0: O ka ni e ba.
1: O tun ti lo de meji. Ile pe. Olorun lo nto iya wa. E ma gbadun eto yi.
0: Lo ni na ye o e ba ni.
1: Le he. Gbogbo ojo ajima na ni o ma waye lati ago 11 sa ago 2 lana.
0: O le re mi de aye o. Ko ma
1: gbo. Esun ma.
0: Me pa le merin tun supo.
1: Ale nto je pe te ba pe bayi bi mo na wa ni ma ngbe fonu. Awon eyan ba ti so ti emi no so yi ti nbe lara temi gan. Inawo mi tun ti di meji lola ba oga wa en. Wọ́n ti invite mi so lunde. Wọ́n ní ìyàwó ń bẹ́ ń bẹ́ ń lọ́la. Ìyàwó ò ní mẹ ní o.
0: Sọ́gbà tí ó ra yìí ló
1: dé.
0: Kẹ́kọ̀ọ́ tó ní pásíkò tó ní ràyè mọ́ Adéba nǹkan méjì tó ṣẹ̀kùnrin tẹ́tí bẹ́.
1: Èyí tí mò ń sọ yìí.
0: Èèyàn mi
1: ṣọ́ọ̀ṣì. Èyí tó sábà máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa nínú ìdílé ni ó.
0: Èèyàn máa ṣáyé ṣe orí pé kú bọ̀ wá palẹ̀
1: mọ́. Èmi àti ẹ̀gbọ́n kan sá.
0: Àwọn alẹ́jọ́ kan.
1: Àjọ fẹ́ wọ mí kúrò ní challenge náà ni.
0: Ṣé yẹsẹ̀ ìwúná ṣọ?
1: Wọ́n pè kódà wọn àgbẹ̀fọ́nù.
0: Láì ṣe.
1: Àdéyàwó wọn náà ń pè.
0: Báwo ni ẹ tún yòókù se la ma tori wi pa
1: e be le se won be won be le bu nkan jo le njo na boya won si fe bere nkan lowo yawo won ni se boya ka won le ra bo won a so ju pe o ku ti bi se man se na won a mo gba ta so gan jade le ni won le pe koda te evident ona le ba e mo pe ko ni gbe fo ero ba ni soro to ja si kan ni agbon mo gbe ale mo npe to je pe keye tete gbe fonu ale si mo npe to je pe bi mo na wa ni mo gbe fonu nti e 0916 8931000

Yawa kana si ti lori ofe a to ti fun mi lode kan ele na ni mo fi ki egbon mi daada gogo ebi wa ebi elo ala nfun wa ni omo tutun layajo ose to lo ni lojo saturday to lo na la bi mo eyin egbon mi kayode kabir belo oko suliya to ajo ke belo ala nfun wa lomo tutun jojo lo layajo ojo saturday to lo la nyo la njo inu gogo wando pe olorun fun wa lomo to olorun ko wa mo se omo yen ko mo se loku fun wa ko mo se labi ku fun wa ko mo se ngbajumo lo hospital ko mo se ngbajumo nle alago ko mo fi da won to bi ko mo fi da ya ati baba re laamu ko ti mo fi omo na da gogo awe bi laamu brother mi kayode kabir belo e ku oriri omo tutun aji asuliya belo ajoke yo lomo tutun pelu ogo olodumare olodun o eh a se iko mo jade lola ola lafia mala si enu ati rise bayi ti gogo to ba ojo saturday ni ojo kerin nu osu keje eh a we je we mo waye ni adugbo abobo ku ola ni apata ni badan ise lati se we je we mo tomo wa tutun pelu ogo olodumare omo n o dagba o si dogbo awon to ba laye won ni jeru o na to daye na o na o ni jeru e ti lo ati yoyen nu eto iba se ma gbadun re ni gogbo ojo mejo ni gogbo ojo friday lati ago mokanla sa ago mejila eta se layajo tale to ni ta se lale yi akan fi yen akan fi se ifara lasan ti o ma wa nu eto yo kunju bayi lo daada amele akan fi se ifara ka fi kokko fi yen ka fi je ka yin ololufe mo pe eto asunara o ti gbinna ya lori kan ni west radio 89.3 fm e si pe wa ni kan ni agbon mo gbe ta ku fo bi ogbon imo ati oye oju ana na le wa ye sile ya